si adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya nibi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti o nde ngba itusile ti onirobinu je nfo fayo sese erugo witi witi nibi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e ma gbadura lai simi ati lai kaare idiri yi to fi ye ki gbogbo en to ba fe bo ninu ofin ohun ajaga aye o je ka jo kora jo pon ni gbogbo ojo jimo friday ni de de

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto
1: data re. Jay, gbadun data re ni wele mu. Live it 100 MTN.

do laaro yi o iba ba tin sodun kalawa ibe la ti sodun mulawa bi odun ba tin dun bi asiko ba si tin dun o ye ka tin jo ma sira wa ni de ti ala riro gbogbo eyin odo ke sumo mi loni ke gbo ila loro toni o baba mi lo pa lowi oro fun mi pe je kekere iya ko mo ba je ni nla ajifa fun agunyan rebete ti won ni ko fi owo esu kan bori aya re toni bi bawo lo won o ti sese nitori na je ka gbo eyin odo gbogbo eyin akeko bi an ba ran ni lewi dakun jo foju si eko re o eko ni so ni di giga o ai leko lori ki je keyin ori bi lo o ijo ko ba si sile bawo ni won se fe ranti re abo eko si yo me eniyan bo jo kunrin bo jo obirin bi se won ba si ni ko ko se ni ko farabalẹ ko ko ise na la ko yanju tori pe beyan ba ko se ti o ba gba yonda ti o gba iwe eri re ko da loju saka bi eni pe ko se nkan kan na ni eni si la ri ola le ma ri be o aboya I ma fi ya je eyan ni keyan ma ba ti erusin elegbe re gbogbo awon tanki ta yin lori eto loni ta nri won lori gbogbo bi won ti nse ti won so lori wa awon na ti fori jagbo won ti fori jadan won si ti jiya ko to di pe won deni oro la fi n wo tele won leyin ba si ti n tele won leyin o ye kari ogbon mu ko ninu oro won ninu ise won ninu oye won wo je ki n si so ko loju oro ko le ba ro ko duro nkan ti mo nso nigba ti a lo si oko wa ni asalu ati goke odo tan loyo ni baba mi ba ni ki n duro ohun bo o wo inu igbo na kusuru o si jade lo o pe mi o ni baba e la loro mo ni mo wo baba mi o ni ki n lo gbe ike omi kan wa nbe yen ki n lo fi pon mi wa lodo pere ti won o de be asi ogbon ati oye n lo fe fi ko mi mo ba tun si be inu mi ti dun pe n o mu okete lo le loni o ni mo pa okete mo ri ihu okete kan nibe to ti ma n wa ki n lo gbe wa ijunu temi n ba lo ori ni mo fi gbe yerepe yerepe ijo mi na to je pe baba mi joko lori igi ikuku kan lori okiti o si bere si ni fi mi rerin n lo si bere si ni dun aro ni soja la pe ah

n fi ijalode so mo si n yira nile kitikiti ni baba ba ni ki n joku pe idi oro ohun loni ni pe je kekere iya ko ma ba je ni nla adifa fun agun yan rebete ti won ni ko fi owe yan kan bo ori ara re ilu kan ni o nbe ti won fe se ajodun o na mo fi nda fa fun gbogbo awon koloro si ti won gba pa giga ti an ta pa gaga pe ah e ja se de de o e ja se de de o ni won ba pe babalawo won ni ki babalawo wa difa babalawo difa tan ngba to difa o woju opele wo opele fohun se opele oni bale ko ma yan kan bo so mi eku yo yan babalawo gbofa ko gbofa o ta ba si fi daniyan si fa ti babalawo ni eyin odo te nkawe lowo eyin odo te nkose lowo teyin na si fe deni giga te fe di are orilede te fe di bale ilu te ba wa tabi te tun fe di apase nibi kan se ni ke fogbon ke fi yi ogbon laaro yi o ba won ti won so lori wa ti won ba fogbon yi ogbon won o le debe o iwe ni so ni doga o abo eko ko si pe o aboro la so fo mo lu abi to ba denu re tan yo do didi o eni ti o sise ti o kawe ko le depo ola o won mo pe ranse ni eru eni to si sise oni o ma se ati le ton mo fo na yo di soro o tan lenu o ku nikun o tun di dede wo yi ola ka to tun jo pade ara wa e la loro ni o mo dupe lowo gbogbo eyan lati leyin eto yi e se mo dupe ire o ojumare atun mo wa dede wo yi ola babe la loro o n roji oyo o atun jo pada ti temi no di bayin la lafia a ni pe ti a si ni sanku ire

0: best chocolate. John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ija wa ija osi always guide me
3: o ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara edidi ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju oro na bayo oje aye ohun ti e wa su mi
2: agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo nipa babo oke ogo ni ogolu Then don't feel we are the bush or Mara Yelore. Lurie, he came in short to your mind, Aleno. You will not be a Jew, Cosiba Okogulone, MAP 0706460649 0706460419. Baba Okogun, but like God, they don't feel we are the bush. She was some
4: more care, more care, more care, my dear, more care, Balaba. Emi ti mo n kin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akura boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu se ara wa ateyi to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 0706460 6419 0706460 6419 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won a lo 100 odun won a lo 100 odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na ma pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se ara wa be ni nkan ko ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe atebo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe atebo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamilen, opposite Oye Mekun Grammar School, ni ilu Akure, ero bani soro mire, o samu o, 64, 60, 64, 19, o samu o, 64, 60, 64, 19, alafi ara wo, ni gifi apia,
5: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa ni bikibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori joye la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
6: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbua
5: Okay.
6: Ti ama si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
5: gas be fera gan ko
6: be fera aga o wa nbe be fera moto o wa nbe
5: tede
6: mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
5: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
6: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
5: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
6: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
5: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wule die iye to di pe e gbe oja fun
6: e seun olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
5: eleyi
6: yo le mo sanwo lo
5: ti
6: olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
5: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
6: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara rara
5: nibo ni office yin
7: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
6: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
8: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995 95.
6: Ẹ ṣeun olóòtú.
5: Ọ̀rọ̀ lẹ́tígbọ́n láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
9: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
10: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi ó jẹ. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wà ní jò. Gáàsì sílíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo ẹlẹ́tírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀.

0: igba awon eyan ke mo bi data won se mantiti joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: dara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemo limit 100 MTN

afani kọmọ jẹ awọn ọmọ ẹgbẹ okunkun ni won o gẹgẹ bi oyin ohun le ti oniloyin ti won gbajọ ni pe awọn asewu pari na ni naro oju ibon lori eni ti won se afojusun re ohun logan ina si bese won soro ti won tokoso sinu gbo to wa ntosi awọn osoju mi koro to ba oniloyin fere jewo laaro ana ojo aje ni lo so wi pe akolu ti won se ohun lo ti da inu fu aya fu sile bi igba ti eyan pakuta ninu re si oni awọn olugbe agbegbe ohun ati awọn to nlo to nbo ni kaluku won bese won soro fun emi won o oni bi won se gbo iro ibon ohun ko to di pe won ti ri oku eni ti won yibon mo gan eni kaluku won ti nbese won soro gege bi won se so awon ile to wa ni bori ohun ni o je eyi ti won lo fun ile eko gbogbo ni se ti kensaro wiwa oruko na leyi ti o je ti akowe ati eni ti o je aja fun ilu ilu ara re ati awon eyan to wa be ni kensaro wiwa o leyi ti awon akeko ti ile eko gbogbo ni se ohun ti o si je wipe won po si lojojumo ni oni ile ogun na bo de je pe iroyin le ti o towo enikan jade sugbon to ra wo ebe latari biroyin bi o sere ni lo so wipe latari isele na gbogbo oro aje igbaye gbadun ati karakata ni gbogbo agbegbe ohun ni lo mo ti duro dari bayi o nigbati opopolopo awon oniso ti won ti gbe agaragodo siso won ti kaluku won si ti bese won soro oni bo se nsoro lowo lowo

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. E ma damu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas Cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perry G Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture kike kan ilo ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: lopo igba awon eyan o ki mo bi data won se mantiti jo ton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè mi a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹ gbọ́ ohun tó máa ń wí.
4: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
3: Se mi o so fun e.
4: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
3: Ero ibani soro lasan le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
4: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
5: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣe aláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀ kan lásán, àrẹ kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
6: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
5: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
6: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe.

0: yé mi o ah nkan te bu fun mi o ti po ju ba ro ti wa to bayi a wa se alaye fun ti e to ba ye ko se alaye fun o ba te se alaye fun daada to tori ko fe mo a gbe igbese en ti o se alaye fun daada to o ma loga kan na won le fi iwe ranse si wa won le pe wa lori telephone tori te to ba lo website wa ri kata ko ni wizu blo aye bi boya armo omo nse wa boya won soro ti wa ba se fe oni bi ta ti le fe jo won so oni phone number ta le pe ah mo ba omo yin soro ni bi bye bye office bye bye bye bye lo ti se mi o bye lo ti se mi o ka le tete pe eyan ke ah bo se se yi o da na customer reporter tori awon ton so wo lodo wa ari won gege bi olubara wa tori ti o ba si won ki la fe se ta kan bi gba ti omo lewe o ba si lewe ni ki lo luko fe ko
1: si
0: ti awon ti o ma san wo ori o ba si nbe ki ni ise awa ta fe gba wo ori awa ojo ni wa abe ni keni se ota sugbe en to ba mo mo fe te ofin loju
1: e fe koro
0: ju e tori ofin ara ofin ti elejumare fi le ni pe lala to ba re oke
1: ile ni pada bo
0: ogbon te yan ba gun ile alaja mewa to ni mo fe lodi si mo ma ko bo lati be
1: o se se
0: to ba se fo ofi fun ara afo egun afo ori e bo se ri niyan
1: e seun adupe lowo yin eh baba wa olaniran olatona yo ti to bi odo die te ti wa lori ipo yi awon yoruba si bo won ni eni ba moju ogun ni mo pa bi ni re tori pe iriri yin ni gomina se fi yin sipo yi e wa je ka wo ajo to npo wo wole labenu ni ateyin wa ni pele Ekiti si akoko ta wa yi awon ayipada wo ni o ti wa de ba yin to fi je pe okiki yin kan ni gbogbo igba kaakiri orilede Nigeria o
0: adupe lowo Olorun Olorun ko si ohun kon ti eda le se ti Olorun ba fun ni ore ofe ara nkan ti ma kokko so ni pato ni pe leyin Olorun en ti abatu goriyin fun oun ni gomina wa bawo nitori opolopo awon ipinle mi no te je pe won so wipe awon fe ki gomina wa ko ba awon gomina won soro nitori kini ngbati mo de Ekiti State Internal Revenue Service a ton sa agba bi pe agba ominira ni ṣugbọ ominira o to
1: yo pe ko ti kun
0: rere ṣugbọn igba ti mo de gomina na awon ma fun wa ni ominira ta pe ni autonomy bo te je pe erun be mi gan tori ominira ni a je pe awa la wa ma san owo osu ara wa la ma ma gbe bukata wa ko ni je pe
1: ijoba
0: lo ma se eru ba emi gan na de mu ni ah mo de ni November mo ni esa e je ka wo ko ba ma di osu kefa 2023 ni a fe gba ominira wa commissioner of finance wa ko si nu letter ti mo ko ni gomina a se bere ni osu kerin odododo gomina wa gomina fọwọ si pe osu kerin o la ma fun ni ominira igba ti ma gba letter ati de idaji osu kerin
1: lo ba tan
0: eru koko ba pe he bawo la
1: se da si
0: omo gan tu o pe ibi to ba le na ni a ba omokunrin mo pe awon alajo sise po mi a bere si fi ori lori fi ikun lori ikun bawo la se ma se bawo la se ma se a wa ri pe awon koto kan wa tan lati di ti omi n gba jade nu amu alati di awon koto yen to da ba di olo ma ya sowo si ajade apo a ba la je fe so nigba ti en to fe so won orilo pe 3 million n fe san fun ijoba o san 3 million lo to sugbon awon agbeyin gbegbe moje ko ti e se omo ise wa o e mo nkan to san si apo ijoba 30,000 won yi we pe 3 million ni
1: ele to ku lo lawo
0: o lo lawo
1: kai
0: so a bere si wo ke e ja folopa gbe won e ja wo nkankan ngba ta o yin wa ri pe ah oju omokunrin yo ba ko gba kini o to ba ti jale ti e ba ni o di pe onikaluku joko onikaluku nki omo owo omo ebo aso ti iwo bo ba wa nu apere ta ba ti di gbogbo iwo yen apere papa le gbe lo olukalo fi promi ti wo ba ti si lara omi a kun ohun ara nkan ti a se ni wọ́n ti gómìnà ò bá fún wa ní ọwọ́ láti ṣiṣẹ́ bí ó ti tọ́ àti bó ti yẹ àbá máa gbìyànjú.

0: Mwen fè chè ou djouche
1: E chè ou E son ou kankan lè kanti mwen fè kè baratan nan diè si kole ya wè yon Opo lopo ou ni bagbo e pe bi mwen bati yon san ogonon nera gege bi ou ori lati yon mè wase yon pe ogonon ou ni wò man solo so bè son se yon pe ni bame asan yon ba nera lodwen yon tou le dodo ton boko di a dota yon e dek beta nera ou iru kilo le sele tiru kan bè to fi le waye ou
0: Mo go kini o rorun ni tin ba wo elo ni mo fi ni mo na ni lori mi ti mo fi lo ileiwe ngba ti mo wa ni ileiwe 90 naira la nsan gege bi owo ile bi boarding fee ni aye ju jo 90 naira la ma san fun odidi odun kan kini 90 naira ra na so ti landlord to je pe elo lo fi kole elo mi apolopo awon ile ta baba to je le jajajajaja won na 1 million lati ko ile na te ba fe kole ni boya ma lo si 40 million sugbon owo ori la fe ko lo oke
1: owo to de ngba lori ile asijo na
0: o lo oke won la so pe ola nre waju ni bi olodun ba se nbukun fun e to lo ye ko ma yo nda ile to ye fun ijoba bi o ba se be ijoba o ni lowo se gbogbo nkan ti o ye ki ijoba se bo se ri ni
1: e so ninu oro yin pe ofin wa ati pe eni to ba si se si ofin na ni ofin ma n koju oro si nje lati igba te ti de be nje ofin ti gbe awon kan lo latari pe won se ojuse won nipa sisan owo ori
0: ta ba ni ka ro kini kan awo
1: eyin o pe eyin o ora degun
0: o vi ti gbe opolopo ma je ki ta yin sugbon che mo gba mi na a tu
1: fe fomo lu abi
0: si a fi omo lu abi si a fi oju anu wo opolopo pe boya

0: mọkọ ni ijo ekiti ni adu ekiti ni kogi ni kaba ni okene ni abuja ni gbogbo yin te pe wa ibi kibi te ba wa e ri pe lo sesin anu lola lo sisele to ba wa lagbegbe re eyin te wa london state e sumo to si e wa si lu omi fo lola ni along san wagba celestia trinity cathedral o ma ba olorun lori te o ni e wa si bi te re ibo ni bi te re o ni ri oluwa le so agbara olodo lo sawo be o si yi o ja kokoro ogun iran re lo ba gbo a le jomo iya marun ko je pe dauda nikan ninu won gbogbo omo ologo kirin sawo kan na ibo ni kokoro ogun re wa oju arogo saju ologo ko di kino sati tori akoko
1: ri ori ofe
0: ki a le ri kini o o ni ori ofe re baba ko ba wa omo re gbe emi olutunu arun ko ma samana wa ori ofe nibi ta bi ku so ya ko ma samana wa o ya ko se agba ti o meja ko se bi sadi fun wa ko ro wa ni agbara ko ti wa leyin bi taro lo mi 28 verse 5 o ma ni olorun se e wa le ri kan lo ni wa ru ogo re lo bi taro lo mi 28 verse 5 o ma ri anugba awon lo ma roju re ri olorun ki lo so nibe
2: ibuku ni fun egbon re
0: eh
2: ati fun opin ipo akara re
0: mo ni leyin osu ise wonu ogo re lo bi osu e ba kun iseju kan eni ta na si o to gun idile dadu o ya ko pade re ki lo so nibe
2: ibuku ni fun wa
0: eh
2: nigba ti wo ba wole
0: mo ni loruko jesu lati oni pari december yo ya lo wonu ogo re lo o ni ibuku ni fun wa bi osu keje tin tilekun yi o gbo obirin lo ni iya meje agbara obirin ni agbara ninu osu ye gbo asiri woli ninu ijo memo obirin lo gbadura agba meta obirin lo gbadura isegun nibe gbo o tun wa gbo to ba tun pari esin obirin lo ma gbadura pari esin tun wa gbo to ba hallelujah meje odo obirin lo ma pari si iya meje ni bo kede re loni nitori atepepe lo si atun dupe pepe ta ti te meje meje ni gbo un lenu me gbogbo ani ta bi jade lara obirin eyi to fi aye re si gbedeke to na ogo re lososo o ya lo se ko tun ogo re baba o ni ibuku ni fun wa ta ba wole
2: ibuku ni fun wa ta
0: mo ni gbogbo adawole re atemi ati ire ati gbogbo to tara wa jade ati wole ati jade ko ja se ibuku ki lo sa tori akoko
2: awon otare
0: eh
2: yo dide si
0: ode enikan lu ni to ba ti dide leyin adura to ni o ya ko de enikan dide o ma ra anuba o ma ra anuba e wa le rika o ti ri be o je pada jesu oluwa wa
3: ami ami ami loruko jesu
0: o gbo lenu woli o fe adura ni o fe sona ni pemi si 090 awon kan lawon fe sona awon fe ri mi ona jije na wa pemi si 090 52 958330 is 090 52 958330 is 0814266872 is 0814266872 ofe WhatsApp mi sorry glow yen is 090 52 958330 o maria anuba je over jesu christi michael memo alase laye alase lorun olorun ipari osu gba ope wa ko pesogun jija wa ile si adaba 88.9 ko ma tese wa je awa iko lodun mare lati ijo trinity oya ogo wa ko la agbaye ja a o si wa debi ti ranwo odere ijo na ko ra anuba iwo to bo wa ra anuba iwo to pe wa ra anuba iwo to pe wa ra anuba iwo to wa lori dubule gbagbara iwosun iwo to wa logba iwo ori ofe tu osile owo olorun gbe oro iwo to lo oke oko gba leta re iwo to ri lede oke se ti e koja lo sori lede re emi ati ya o ni wo boji omo ogodi ame pe ko ni je ti wa ijaba orun ko ni de wo ori be o ko ye pada bu alasi oro jesu oluwa wa
3: amen.

0: to 5161 7912 lẹyin to ni ki e pe an baba tori life awon life and direct ni awa ni yara igbohun safefe baba akiyin kabo lekan si
1: olotun yo dara fun
0: gege bi ati wa ni ose conversion na
1: anu olorun ni fiyin sile loruko jesu
0: amen
1: adupa lowo olorun gbe en te gbo wa nile akiyin ka sade kuyin ku a te tu loko ni ikoni ti awa yi loruko jesu ti nasaris yo dara fun wa
0: a
1: fe dupa lowo olorun ni ose yi isoju to ni agbara ati ohun gbogbo ti olorun ti pa ni ase fun wa lati se akoko ninu re ohun isoji ti yo bere ni ojo Thursday otun layi ni ilu ore ti amose olorun awon baba wa hallelujah nikan
0: hallelujah
1: oruko Jesus yo dara fun wa ni ojo Thursday Friday Saturday ojo kini osu kejo ngogogo ni iforere ajodun wa ti e gbo ni bi e se gbo loke lohun loruko Jesu yo dara fun wa o
0: ni
1: adura wa si gba olotu bo se je niyan
0: e se awon program wa fun to se na se bawo ni yo se lo na
1: bo se lo niyan program ola
0: o wa
1: ni
0: o wa bo se wa
1: normal normal
0: so ti
1: o ti ati akura ati gbogbo bi tawon eyan wa wa ne ma no di gologi to ba gogo bi wa pata yu to ni o me fun at every be be lo ti
0: ti gogo wa la ro pata
1: pata like o yokan gogo wo to mo polo apostle ti christ olojo sade babala to ti se olore ninu ijo enough is enough pata pata ke ku le gbo ko so fun toko ka tu yaya ka tu yaya ka ma tu bo de mi so di yen tori pe yo se pa ba n ba ri ise iranse ise agbara nojo Thursday ni ojo Friday ni gbo ba wa di ojo Saturday gogo pata la dojo wa nbe ta dojo wa ni
0: ta ba nbo boya kini ka mu bo tan so bi awe bi nkan kan ni ojo
1: dojo mu so ni pa awe ni ojo Friday Thursday
0: lejo Thursday Friday
1: Saturday fi be yan awe fun yan tori pe odun la nse
0: doruko Jesus Thursday Friday la fi gbadura si Olorun pelu
1: okan fun fun Saturday no adura na la wa sugbon adura ti o ti da papo mo ayo
0: isegun
1: ogogo tolorun ti se ore ofe wa e ta ba de ti se ton eni ba fe jeun a jeun lagbara ore ofe olorun bo se je niyan
0: e je ka ton koja ka gbo bi jingo na se lo nile
2: olorun ayo
3: Jani Luore, alo ba olonu awon baba wa Joseph ayo babalola olonu baba jide eske abiara ti o oba dare pade olonu to ba SBJ Osofa Moses Orimolade tun ola se David Oyedepo ati Daniel Olukoya sese ti o saseti to ti baba Williams Kubuyi ati baba Enoch Adeboye leyin ton laluyo to fe wa ba pade nibi ipago 2026 to papo mo 31 years ti olonu ti pe woli agbaye olokiki ton tude jade pelu awe atadura prophet GL Owolabi KP GMA Baba in office in July 30 si 1st August 2026 ni ago mesa aro da ago meta osan lojojumo ni o waye God of our fathers olorun awon baba wa ni ese oro prophet GL Owolabi JP GMA pelu opo awon iranse olorun to ti dira ijadirogun inu awe atadura mi olorun o ma lo pelu opo awon olori emi bi evangelist Esther ara Jesu evangelist Bola omo logo atopo olori emi mi yo wa nkale wa oro re o dayo
2: Olorun ayo
3: Oja ni Luore ka lo ba Olorun awon baba wa Joseph ayo babalola Olorun baba jide eske abiara ti o oba dare pade Olorun to ba SBJ Osofa Moses Orimolade tun ola se David Oyedepo ati Daniel Olukoya sese ti o saseti to ti baba Williams Kubuyi ati baba Enoch Adeboye leyin ton laluyo to fe wa ba pade nibi ipago 2026 to papo mo 31 years ti Olorun ti pe woli agbaye olokiki ton tude jade pelu awe atadura prophet GL Owolabi KP GMA baba in office in July 30 si 1st August 2026 ni ago mesa aro da ago meta osan lojojumo ni o waye God of our fathers olorun awon baba wa ni ese oro prophet GL Owolabi JP GMA pelu opo awon iranse olorun to ti dira ijadirogun inu awe atadura mi olorun o ma lo pelu opo awon olori emi bi evangelist Esther ara Jesu evangelist Bola omo logo atopo olori emi mi yo wa nkale wa oro re o dayo
0: to o ṣan amojo ero mi lekan si 08033540479 tabi 08051617912 ni number ti e le pe an baba wa si lẹyin eto a fe ki e gbadura fun gbogbo awon ara ile ke to soro olorun fun toni
1: Oh God, Jesus.
0: Amen.

0: ogoji iseju alerin ogota iseju alerin lataro titi dale ta ti ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe atebo yi na la wa na je nitori amo fini kan yi ni wa je anfani ewe atebo mo ti ko egbo gi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogin mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogin mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa ani fara nirawa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni lu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
1: a o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogbulugbu ọdẹ tó ń fi wí àtẹgò ń ṣọmọ aráyé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 07064606419 07064606419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgò ṣèwòsàn.

Olorun so fun wa wi pe olufe emi gbadura pe ninu gbogbo ki o le ma dara fun o ki o si ma wa ni ilera ani bi o ti dara fun okan re Olorun fe alaafia fun iwo Olorun fe alaafia fun mi alaafia ara alaafia okan ibale okan idi ni to fi je wi pe ise iranse yi o kowe so fun wa pe a pe ni ilera ati idunu bi nkan se nlo lawujo bi nkan se nlo kaakiri agbaye iru asiko ta wa ninu odun ilera re o se pataki idunu re idunu mi o je olorun logun lopolopo olorun si fe ki o dara fun iwa ati emi gege bi a se ka ni Johanu keta ese ikeji wi pe olufe emi gbadura pe ninu gbogbo ki o le ma dara fun o ki o si ma wa ni ilera ani bi o ti dara fun okan re ibasepo wa laarin ara wa okan wa ati opolo wa aseyori okan o duro lori aseyori awon meji yoku itumo re ni wipe ti ara ba le mi o se ba inu orun mi sugbon tokan o ba bale eleyi o ti bojumu to ko munadoko e ko ti pe Olorun fe ki okan o bale kara o le ki ohun gbogbo lemi lokan lara ko duro ore eyi ni ife Olorun fun eni kokan wa nitori na a o tu wo awon ese bibili lati le kin eto ilera ti a ma n gbo losose lati kin leyin ati le ta ti gbo latẹyin wari o tun le dabi irora ni leti ju gbogbo re lo a o fi gbogbo le Olorun lowo ke ma gbagbe wipe eto Olorun fi wa ati emi o ni wipe ki o le dara fun wa ki a le wa ni ilera ki o si dara fun okan wa adura mi ni wipe gbogbo okan ti o nla ipenija kan tabi omiran koja papa julo nipa oro ilera ara Olorun yo se iwosan pipe fun eni kokan wa yo si dara ni oruko Jesu Kristi abi a o wo awon ilana kekeke bo te je pe a o le koyan re kere to wulo fun alaafia wa iwe owe ori ketaleni ogun ese ikeji Proverbs 23:2 Olorun so fun wa wipe ki o si fi obe le ara re ni ofun bi iwo ba se okundun eniyan eje e ma je ka si gbigbo o papa julo awon odo won ni ka gbobe sorun ara wa o bi eni powe ni afiwe ni o n soro nipa ikora eni ni janu ti e ba wo iwe owe ori ketalelogun ese ikeji kinikini e ri wipe o n kilo fun wa wipe ka yera fun ajeju ounje looto nkan fararo nita leni sugbon bo si se ri na mo gbo mo ya woti woti nkan ofe tabi ọpọlọpọ aikura nijanu si wa nbe ka ṣọra fun ajeju ounje iwọntunwọnsi o se pataki a o ri ni bi a ba se n tẹsiwaju ṣugbọn a o gbiyanju lọpọlọpọ lati jẹ ka mọ pe awọn kan ta ro pe kekeke ta ba foju fo gbogbo ẹ lo n korajọ to ma n fa aisan siyan lara ṣugbọn ti a ba kiyesi alaafia pipe yoo jẹ ti ẹnikọkan wa nitori naa yẹra fun ajeju ounjẹ iwọntunwọnsi o se pataki a o ri eyi ni iwe owe ori ketalelogun ese ikeji iwe owe kan naa ori kẹrinla ese ọgbọn Proverbs 14:30 ọrọ Olorun fi ye wa wipe ọkan ti o ye kooro ni iye ara ṣugbọn ilara ni ibajẹ egigun kini ele tun sọ fun wa ma ṣe gba iwa ilara laaye gẹgẹ bi a ṣe sọ iba o ṣe mi inu orun mi ṣugbọn ti eyan o ba fira e lọkan balẹ iyawo ile ẹgbọn saburo aburo sẹgbọn awọn ojugba lẹnu iṣẹ tabi akẹkọọ iwa ilara teyan ba n gba laaye o ma ṣe akoba fun ilera ara a si ṣe akoba.

0: ẹyin tẹ ba fẹ kọ sí wa nílé iṣẹ technology city a wà ní shop 2 and 7 ní ìrálépo palace gangan ibẹ gangan lakalẹ sí ẹ lè máa pè sórí 070-3065-6274 070-3065-6274 tàbí 090-3237-3011 090-3237-3011 títí dọjọ́ mẹ́jọ tẹ́ ẹ̀ tún máa gbọ́ tuntun lórí ètò yìí ọ̀pẹ́ kàǹkà lọ́wọ́ ikọ̀ tó ń mú ètò ìwá lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ọ̀pẹ́ kàǹkà lọ́wọ́ tó ń mogun olúbùnmi bọ̀bọ́lá gbẹ̀ngà lorúkọ tí èmi jẹ́ master one of entertainment lóní ó dàbọ̀ ó dijọ́ mẹ́jọ ẹ yí àdàbà yí dà gbé mi ilé yọ́.
1: For number one radio, Adaba FM,
2: Adaba FM,
1: 88.9, Akuru.
3: Baba kere wade, bale kasagwa, lori itonju ilera ati aile shede di olama okuni ni kansosho, chai chai chai, idu nusubu layo, fokuni atobeni, okpo buya wolo ti denu kole, latari wipe, awo kore o kajulu dada, baba boda, o le tatekan le du, be lo simi jakuje, debi poti waswa eda kure te, lodo lulu fere, ah, baba kere wane o forore lo, lori aile se dede tin bo ofira idakole arara che ko sulo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipi pipi ma le gbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi dibe
4: bazo olorun ma jarogun aiso
5: Moki onile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
5: phone number mi 08164122777
7: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan okunrin re ko le ma gbe ra dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbe ra abi oruko ti e ti e tiri pada si boda asuke suke niwaju ololi fe re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sa jo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
6: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
7: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo eyin ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba ori kerika la nro ni ara nje eje ni abi omi ji ala re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero ogoko wa nnu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iṣu ara ọmọ ọlọmọkunrin iṣu ara kan wa to sise pato ti iṣu ara yi to ba ti ni ipenija oun ni ọlọmọkunrin ma di bọda suke suke abi wo ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi to ba fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e wa ma fọwọ ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
5: baba ngana baba kerewa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
7: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
5: phone number mi 08164122777
7: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni irukọ bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mo ogun ta ma fun o a kin se yi a kin se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
6: kon si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelotu Street off Continental Street Akure
7: Baba Ngana Baba Kerewa phone number mi 08164 12 27 77 08164 12 27

0: lorukọ Oluwa to se yebiye la n ki gbogbo eyin omo Olorun te lori ofe atanfani lati ma gbo ikan yi lasiko yi wipe e ku dede asiko yi o e kaabo sori akanse eto yi agbara Olorun okan kokoki pelu mama iranse Olorun alaye prophetess Folashade Olaye nka mama okan kokoki lati ijo Kerubu ati Serafu iyanu Oluwa okan kokoki district headquarters to wa ni number 23 Fapunda Street Aule Road nilu Akure mama tuti wa ni kale o lati gbadura fun gbogbo eyan loni a si to gboro Olorun latenu won Olorun lo mama fun wa mummy mo ki yin kaabo sori eto yi o
1: adura yin agbasa
0: amen e kokko ba mi gbadura fun gbogbo awon ti an lori ofe atanfani ati gbo wa loni
1: ni oruko Jesu
0: amen
1: ni oruko Jesu
0: amen
1: ni oruko Jesu
0: amen
1: bi o tin gbo mi yi loruko Jesu o ni kabamo
0: amen
1: bi o tin gbo mi yi o ya ma wonu ogolo
0: amen
1: bi o tin gbo mi yi o ni damu mo
0: amen
1: be lo de ma ri
0: amen
1: Jesu Oluwa wa
0: amen to ka to gboro Olorun latenu mama tori pe nkan kan pataki ta mu mama si o na ni oro Olorun ti o labula ti Olorun ma nlo mama lati ba gogo eyan so baba ti wa lori afefe ko to di pa wa gboro Olorun ohun e ko number mama le e lanfani ati ma pe won leyin eto fun adua itoni ati bawo la sere debi awon pade adua Tolorun towo mama gbe kale number won re e ko le 091 36 11 8861 Ejen tumule kan si 091 36 11 8861 Number to ko yata lata sodo mommy ni e
2: Kani mo le fi awe
3: Kani mo le fi awe baba
4: So, okan naa lana loni ati lojo gbogbo ohun lo npe gbogbo eniyan sinu ijo Kerubim and Seraphim iyanu Oluwa okan kokoki ninu awon isin ati pade adura awon ye ojo Sunday school ma nbere lago mesan aro si mewa aro nigbati isin gangan ma nbere lago mewa aro sago kan san ojo Tuesday ni eko bibeli lago merin si mefa irole ojo Wednesday ni pade adura lagbara ta pe ni silo ma waye lago mesan aro si mokanla aro ojo Thursday ni akoko igbaniniyanju counseling lago merin role si mefa irole bakan na isoji alagbara ma nwaye lojo Wednesday si Friday to kenyin osu ojo Wednesday ati Thursday ago mefa irole si mejo ale ni o nigba ti tojo Friday ma nje isoru alagbara latago mewa le si meta oru ijo Kerubu ati Serafu iyanu Oluwa okan kokoki wa ni number 23 Fapunda Street off Aule Road Akure mama senior mother prophetess Folashade Olayinka ni Olorun gbe kale gege bi oludasile ati alakoso ijo ye ti Olorun si nlo number Jineke Mark Mama say 08035289344. El Rijanoba Betin Darapo Luruko Jesu.
0: Oda, nibaye, ejeke agboro lon latenu mama.
1: Ejeke agbadura. Oruko Jesu.
0: Ami.
1: Oruko Jesu.
0: Ami.
1: Oruko eje Jesu.
0: Ami.
1: Oluwa soka lewa.
0: Ami.
1: Baba, orona, oya eba waso.
0: Ami.
1: Fun ara yin eyin gangan loro o ye ba wa so se fa nu gba wa
0: ami
1: eti ti o gba enu ti o so oluwa ya si memo
0: ami
1: siju anu re wo wa
0: ami
1: jesu oluwa wa
0: ami
1: loni gaga bi mo ti ma so mo ni ko si waasu mo se tori pe se la ran ara wa leti a tun pe ra wa sa kiyesi ni loruko jesu mo ni a o ni se lasan
5: ami
1: eh bibeli so pe a ko le wa ninu ese ka ni ko ri ofe ma po si gbogbo awa yan fe olorun eje ka lo di olorun mu la koko yi eje ka sato olorun la koko yi eh ati wa lope aye mo de ma so ni gbogbo igba eje ka sato olorun la koko yi gbogbo n to jo mo ese ese wa lo fi ya je wa o e ri pe bibeli so wi pe o ni elese kan ki yo lo lai jiya o ni yi o ti de le ta bayi ese wa ni eje ka ke pe olorun ko si eni to le gba eniyan bi ko si olorun olorun nikan lo le gba wa o lo le tu wa sile gbogbo awa iranse olorun eje ka parapo ka ke eje ka gbadura si olorun mo so nigba kan e ri wi pe nigba kan nigba ti ogun fe dide ni nefe e ri wi pe olorun pe jona oni ko lo kede nibe

0: ti kaye eyan ba gbogbe ki lo mo nfa eyan kan wa bi alaisi ada bi gbon ba ni ki so ni mo gbogbo nkan kan change fun aye hallelujah la kan o
1: hallelujah
0: tan ba sa ese lo gbe ya ri pe ko ni le ku oloju kan awa ma nkan dodo mi njo kan o kan ti ka bonu bayi gba mu wa be lowo npe se ko si o nu nkan n wo pe so na lo n wa lo n toro owo okada wa won ti sa ibukun e lo gbe aye a ma sa ibukun lo gbe aye a ma sa shop lo gbe won ero ma n wo ni shop yi o wa de sa lo gbe shop yi ai a fi ase aye ti a de ti pa won sa shop yen lo gbe aye a ma so mo lo gbe to mo ba wale ah pele bo wa ni bi se a dupe lowo olorun present ije ni gana je na ti promote wa loke o ga o iya wa de yi wo ko ro yara ani alagbaje o ma alagbaja o aye e duro si aye a de duro wa sa lo gbe ki wa ni se ogbe ogbe ki saba paanyan ogbe ki saba paanyan ngba mi o kan mo daye eyan duro soju kan ni e kiyesi okunrin kan iwe Luke 10:30 yes
1: Jesus si dawo wipe
0: Jesus dawo o wipe
1: okunrin kan ti Jerusalem sokale lo si Jericho
0: okunrin kan ti Jerusalem sokale lo si Jericho
1: o si bo si owo awon olosa
0: o bo si owo awon olosa
1: ti won gba ni aso
0: won gba ni aso
1: won sa logbe
0: hallelujah la kan o
1: hallelujah
0: olosa nigba to bo so owo won won gba so e to ba je pe aso e na kan gba ko si problem o le ma lo o ti bo fi ko wa leko de be ni pe ogbe a ma daye eyan duro soju kan ogbe o ma mu yan wa doju kan aye a kan duro si ogbe ni ogbe ki mu yan te si waju te ba ri en tan sa ni ogbe aisan ko ti e ni ronu pe o yẹ ko lo open another supermarket ko ni ronu pe o yẹ ko lo kole saja ko ni ronu pe o yẹ ko wa ara le salagba ka rara o to koko ma ma face ni pe bawo ni ogbe aisan yi se fe san hallelujah la kan o
1: hallelujah
0: eyo omo olorun se n gbo ti si yi o bawo ni ogbe aisan yi bawo lo se fe san iyen la koko wa lokan e na gbogbo nkan to wa ni laye ko gba ko mo ta ani kara un sa ti se kini o ko sa ti ya iyen ni ogbe aisan a ogbe ma mu aye eyan duro soju kan ni ogbe won ma sa odo ni ogbe igbo wọn kàn ní kó máa mú gbókiri ọgbẹ wèrè wà ọgbẹ àṣìṣe wà bẹẹ ni kò sí ohun tán lè fi ṣe ọgbẹ fún yàn nígbà tí wọn gba ọkùnrin yẹn láṣọ ó ti ń wò pé kò mọ ọba tó ń lọ pé kò sí wàhálà tá a bá sa lọgbẹ a sì tẹ̀síwájú rìn àjò ẹ̀ hallelujah la kan o
1: hallelujah
0: tá a bá sa lọ́gbẹ́ a sì tẹ̀síwájú ó sì lè lọ fire another ó lè lọ wá another kinní pé another alternative kò ó in fact ó tiẹ̀ lè raṣọ mi gan lọ́nà ṣùgbọ́n bíbélì wípé wọ́n sa lọ́gbẹ́ ẹ̀ka bíbélì
1: wọ́n sì fi sílẹ̀ lọ ní àìpa ní àpatán
0: ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀yẹ́ka
1: ọkùnrin kan ti Jerusalem sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jericho
0: ọkùnrin kan ti Jerusalem sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jericho
1: ó sì bọ́ sí ọwọ́ àwọn ọlọ́ṣà
0: ó bọ́ sí ọwọ́ àwọn ọlọ́ṣà
1: tí wọ́n gbà

0: of a dove.
1: Se ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile lemi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso lemi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: Iku kokwa ba lamo la ya omo ya bere o.
3: Ah!
2: Iku pa bira bere chuku, iku mea koko, mea koko, danu.
3: E la mukene po late pa amatiu.
2: Olu afe mi omo meji.
3: Baba, kemisola obamo yegu.
2: Kemisola APC o she ninyo.
3: Ogbe kuru jelo e bora o.
2: E la mukene chike teke te oninyo fo.
3: Baba, kemisola
2: APC
3: o she ninyo.
2: Nipile ondo, chikbe kuru jelo e bora o.
3: Ile aba.
2: Agba ona shonu le o.
3: Ukomba jila jula onu kwa oba wanje o.
4: Baba, kemisola obamo yegu o she ninyo. APC.
2: Baba, buki.
3: Baba, sheo.
2: Baba, ola mi oton.
3: Baba, biodu.
4: Baba, tenge. Baba, ati opolopo awon momo
2: le
3: aba luka luka
2: aba ko mu toju omo
3: oju ko mu omo le gbaku e laye
2: mo poju nda o
4: to ba ti di on the 27 ajo ku baba gegege
2: fun line and state
4: ni le baba
2: to ba ti wa di ojo keji ti logbon iyan 28
4: ni agbe baba wo ka lesu
2: a si se popo sisin kolu sawon yan ba
4: dupe lowo lo ba mi edumare bi pe baba oku akurun bi isu
2: iwo ni mokun ajido omo were
3: iwo ni omo elefo
2: efo si gbe mo gba yi
3: iwo la mo ore latun omo ore lo si
2: agbarun asorun re aba
3: temi sola
2: o se riyan apc
5: Them say monkey smart, not because the tree near. But now monkey will jump past the eye they quick see.
6: Don't call me auntie.
5: This big brother Ninja season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show themselves.
7: Yes, sir. Now 247 drama for big brother Ninja season 11. Sharply recharge your decoder. Make you not for miss anything, no. All the gas goes they show for Go TV channel 49. You still feel follow happenings with Go TV stream. If you dey road. Headline sponsor, Bet Power, Go TV.

ro titi lie lie e gba mi gbogbo eyan omo lorun mistake to po la ma nse nigba ta ba so wi pe anwa olorun keke kekiri asise nla ni sa fun eni keni ti o se awadi olorun to da yi ati orun yi asise nla ni sa fun eni keni ti o se awari re ti o fokan bale wa olorun yi asise nla ni ru eni be se bi be ni so wi pe oni awon to gbeke li olorun yi awon to mo awon to gba gege bi oluwa won atolugbala won awon to fi enu won jawo re gege bi olorun won won yo da bi oke si oni o ga ti a ko le se nidi bi ke ba se ko se kini o duro titi lie lie e to tumo si wi pe nobody can shake God, nobody can fight him, nobody can molest him, odoro se fi nse leya ko se fi nse yeye

mo wi pe ohun to nsele si e yi o da be ni wi pe ese lo fa eh oh ese ko ni opo igba ese man fa ejiya o sugbon awon kon wa sato je wi pe won gba adura won mo olorun gege bi eniyan elese ni gbogbo wa o elese ni gbogbo wa on bi be so pe oni mi ni fi gbogbo igba ba eniyan ja nitori pe erupe sa ni won erupe ni wa a le sa lai ma wu wa erupe a nse olorun beni oni a se e wa tu sare bere fun idariji ese e wa de ma ku ara re bo se le juro ninu ife olorun beni bibele te so pe oni gbogbo ododo wa da bi akisa elegbe e eni mimo ko si bi ki ba nse baba wa ti nbe ni ṣugbọn gbọ mi sa ni ọpọ igba ọlọrun ma ndan wa nwo lati fi iṣẹ iyanu re han ninu aye wa gbogbo eyin te la ogun to le koja to dabe ni pe olore ori gbogbo eyin te je graduate ṣugbọn te iṣiṣẹ ti o te yin lọrun e ti e le bu ara yin debi te ti nbo ebi te ti nbo iyawo tabi bo omo bayi loluwa wi o ti tu akoko fun iṣẹ ọlọrun lati han lara enikankan yin mo pa lase oluwa ọlọrun aye laye o ko fi ṣe agbara re Fignon, ni oli re, loli e bi re, in the name of Father, Son, and Holy Spirit, supernatural manifestation of God, supernatural manifestation of God. Ejakesi verse 4, Ejakesi verse 4. You know, emi konde ishe, ala ishe, ishe, eni ti ran mi ni gbati se osan orunbo wa ni gbati enikeni ko le se ise oluwa si bele nu ise titi disin o be ni ile ti so my sister my brother ogbonun se nda won adura 5 ni won gbati mo wa ni aye emi ni imole aye so mo ko si wa ni aye titi disin yi 6 nipa to si wi betan o si tuto si ile o si fi itono se amo o si fi pa omo na ni oju 7 o si wi fun wi pe lowe ninu odo silemu itumo eyi tin je ran lo nitori na o gba ona re lo o si we o si de o si riran eni ta so e ko ni traces oju o ko ni traces oju supernatural manifestation of God asan lo si wa beni ile o ti su beni nitori ile anu olorun ke nsu omokunrin lo we igba to ma we tan oju yo jade gbogbo e plumb waju ori ni oju yo jade oriran ijo mo igba awon eyan bless you wonder bo lo se le riran awon kan ni ohun ni awon kan so yi pe ohun ko agbara yen se isise sibe emi o mo ipo to wa bi owo re le ori re mo ti setan mi mo ipo to wa to le to nira to da be de wipo ti sun e patapata o ti da be ni pe ko lo pokun so o da be ni pe ko lo para re mo gba ni adura fun e mo pe agbara e ise iyanu to ju ti e da lo to nse agbara iwa laye olorun mo pe sori re igbe ti o wa yen to da be ni pe oro ara re ti sun e to da be ni pe ko ku loku eku loruko jesu o ya lo ri ise iyanu olorun wa gba ise iyanu gba ise iyanu gba ise iyanu mo fe ko gba koko adura yi owo agbara to ju ti e dano e pariwo e owo agbara to ju ti e dano o ya wa sinu aye mi mu ase ti ati ase danu kuro lara mi o ya so di adura nibi ti o wa owo agbara olorun to ju ti e dano o ya wa sinu aye awon eniyan wonyi mu ase ti ati ase danu aye won kuro o ya so di adura ase ti kuro ase danu kuro loruko jesu ase ti lo ase danu lo ase ti lo ase danu lo be ni kori bo se ngba adura yen mo ri ti owo olorun se mi le o bo se ngba adura yen mo ri ti agbara olorun wo nu aye re bo se ngba adura yen mo ri ti agbara olorun wo nu aye awon mo re gbogbo ton pe ni ase ti gbogbo ton pe ni ase danu wo bi agbara olorun se nfa tu bayi mama ma ku orire daddy e ma ku orire my brother ma ku orire wo wa agbara olorun o bo se nfa ogun yen tu lara re o ya ma pariwo owo agbara
to ju ti e dado tin se owo lorun alaye o ya fogun aye mi tu fatu fatu fatu fatu fatu fatu ben ni kori mo de ri e pe atu osile ni ipo e ku ti banuje to wa mo ri ta tu osile wo e ri re ti desa my brother my sister e ri re ti de malita roba baru

0: kule mo salamo kin to wole o ku kale mo shalo kin le rona lo ni o iro temi di agbo wa iro kan ni won gbo ni won wa lo sile ausa iro temi dagbo wa adufe iro bi ni won gbo ni won wa lo silu okiti efo iro mi agbo wa iro atare ni won gbo ni won wa lo si ilu aimoye o da o aimoye olowo ni nbe nle yi momo you know aimoye olowo ni nbe nle yi momo be
1: kilo sele
0: la aimoye olola aimoye loba loba
1: taye
0: taye eniyan ni momo won omero aimoye aye kunrin ataye bere nle yi o aimoye ni tin be nle yi temi ni ke se sojo ba yo ase ti le ni temi ni ke se adufe ade fun akori oro mi toni eyi ni lori eto yin eto wa ni ta pe ni ona imale akori oro ti mo pe ni fire wa mi wa to ba je be e fire nla nla wa emi na wa keje ndolola ki ndolo ki nda pe si lawujo to ba like e be iwo na so sira e akogun ki olumu iwa akirele na le meje lujo je fo ye jawerin omo nile aya yo haya mo bulogun o eku kale kale agbadun ara wa daada e je nkoja.

0: ti e la yo mo gba ta ba le fona e ho to si jasi ashiri nlagba ni firewa mi wayo o da na e je wa bere ona lowo en to mo na to alhaji shehik sheu yayi akorede jagumolu adini kafata isi jaba big badua gangan alhaji e kale
1: eu yayi tewo yi baba lanu ni shehi yayi tewo ye baba lanu ni alau jami babo

0: Oluwa lo nwe ni ga eda kan o le se beni aba ti elohun o do o ipa eda o le ka oki ki oko so kan kari aye ona imale ti egbe dani lokiki yin fi kan kari aye ka ba dura jagun ati tunisile o oko so baba loluwa firan gbogbo eni to baba wa debe na ndupe fami oluwa wa na ndupe anu oluwa wa oluwa lo gbe ni ga eda ka o le se beni aba ti elohun o da wo ipa eda o le ka Kafadu ajagun ati tunisile oko so baba loluwa firan gbogbo eni baba wa debe ni won ranu oluwa laye wa oluwa lo ngbe ni ga eda ka o le se beni aba ti elohun o da wo ipa eda o le ka igbagbo re ni o mu dani Mosila ni akite ni kan baje walayi tala isumo bi layi wa goke pela se oluwa oluwa lo ngbe ni ga eda ko le se beni aba se lo o da o yi pe da o le ka
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim

ilé mo le ba ti nu ni to Olorun pe si mi nu ni ta si se to si ri be wa la to ba ti ni gbagbo to le wa to de waju mi be o ti bonu o ti bo lowo awon emi okuku o ri ti e se oro re o dayo tori na ko abati wo ba ti so bayi lo se nkan bayi lo se nkan bayi ni so ona bayo re ni asofo to ba ti le foju kan mi bayi nibi ti mo wa emi ni balogun ni wa se Ekiti state bo ba fe mo wa ba mi lekiti wa mo pe to awa ise afa ti baba nkan seki aya korede saujili tuyuri oko soko aje balogun ni wa se Ekiti state emi na mo n ba yin soro logo tolohun ni sa ta wa yi a jo loni eyin na o ri gba yin lo nbe won fi rewo yin ri albarka la nabi lodo olohun inshallah fi re

0: Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se kon sun lo ni.
2: Aba, ayo ko.

0: ilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: ki gbogbo mutumu wa ka kiri agbalaye o mo si kiyin lemeso lemeso mo kiyin lomidan lomidan te n gbo wa nule ori eto abalaye na ni ibi ti e ba wa ni le se radio te tin gbo wa lowo lowo yi ni dede akoko te tin gbo wa yi boya se n wole sinu ile yin ni tabi inu moto lewa ti e si gbe sori eto ti e n gbo yi ti radio eto n ku la la la la eto abalaye ti e ma n gbo lojo mejo mejo ibe na le ti tun ba wa o nibi ti emi pelu baba mi ajeru logun ti ati ma n gbe wa ta si n fun yin lamoran n to n sele nu ile ati awon kudie kudie ti e n fe lati pe kele ma gbe bodi yin bi o se ke ma gbe ma bora re pa o ma sira re mole to ba ri be ba mi ajeru logun won ti n be n kale lati pe ka tujo ma wewe oro pelu awon leta ti awon eyan ko Oladele omodan loko temi je o eni agbalagba poko e ti o ma pe omode di won na no le omode lo nwi fun yin pe lale titini atunjo mu wa bi a se ma mu wa a ni ri koro ninu le te tin gbo wa yi o
1: aye laye yi ti o ye nikan orun lorun iru iru iyan loju

0: ba mi ajili logun e kabo
1: e kole olotu e si kun lata e kan
0: seun
1: enu tenu gbo bi owo ayo mi tori tohun mo yin o ayo kin pohun magogo lenu won ni pohun mo yin lenu ire ato yin lowo mo de ki ejin asam na to ba gbe so tun to ba gbe so si o okan yin abale ire ato yin lowo o mo ki baba wa to mo guna o e ma ka le okin ni wa akoko e ni dagba iya o e ri ba ti se ran na gbe gba emi na ma kira mi ti mo wa lojo mejo mejo e kan ma je pe mo ki o lile mo ka le mo ki ara mi mo ki ara mi o ti mo wa lojo mejo mejo pe iyanju na ni e dan gba olodun mo re oba ni fi ache si pe okun to sun ara fun
0: okun elebe
1: e ako ise lo nche o ko to da pe lagbaja ko we wa ke to da pe mo fi ara mi ji pe o da o pe nkan te ni so pe boye ki e ko ri mi eleyin mi fun ala mi mo pe ise gidi na le mi na
0: ise
1: mi no ki ara mi pe ko ni sun mi na ko ma ni re mi o gbogbo eyan omo Nigeria mo ki yin o lolokan ojo kan mo ki oba wa ni ilu togbolo mo si ki o lori laafin itogbolo ni baje o okan gbogbo wa bale mo ki are ilu mo ki elu mo de ki awon elegbe ilu o obirin ile ilu na mo ma ki yin o ire ato yin lowo o ari ba ti se aro na gbegba o oran mi lo ni ajaja baba lawo aje lo de fafun aje aje ni ti kole orun bo ni kole aje won ni wa aje won ni ko ru bo o pe ebo ti wa ru o ni ebo ko le ni yi ko tun rubo ile ko de rubo isimi aje wa so pe o ni ebo meta ton so pe ko n ru yi o wa roju ru me.

0: nbe pe ko le ni ile o tun wa rubo pe ko le ni yi ṣugbọn ko wa rubo isimi ko wa lorun ko wa losu igba ta je ma so pe ko so kale si ile aye ibini lo de si ibini ni ile aje ko da sey bi ki bi teniyan wa to je pe aje okin meji ni ibi ta je rin ta je okin meji ṣugbọn iwa ku si bi isimi ba je se nsise losan lo nsise ni loru gbogbo wa la ni ye ara gbogbo wa la ni le lori gbogbo wa na la tun ni isimi o emi ni ajeru loogun lati lu ita ogbolu ibi yohun ke eniyan sa ti ma wa wa bo te eniyan ba sa ti wo ilu ita ogbolu yala lati pinle ekiti na bi lati pinle ondo ile eniyan gba wole te eniyan bo le ni le epo to ti akure na local government secretariat idoju koju le epo yi leni a ti ri patako ajuwe wa patako ajuwe toka si ona tun onda oda si ona enikeni e ton si sale ko tun rin opo na marun so opo na mefa la ri le wa ni apa alaafia akunle wa kun lawe ewe keni e bo le nbe sugbon keni e kokko pi wa ko to da pe eni e gbera lati ma wa gbogbo nkan to lodumori oba ke ni laye yin olodumori lo ni akoja ninu akoja to lodumori lo lodumori ti fi ewe ohun egbo si fun iranlowo awa omo eda ninu iranlowo awa omo eda ohun na le mi na gbe dani ti mo fojojumo se ni pati ewe ohun egbo onikude ko de kan ninu agu ara ni yala fi fojuri ni ai fojuri ni ori lo wa ni ese lo wa ninu egun lo wa abi be be be lo amoran la gba e o olodumori oba ni ba ni se ase pe ohun la jojo be olodumori si ta gbe fakale ta gbe opele kale oro ti fa ba ti so yala otun ni wa ya sinu si ni wa ya si ni wa mo ti awon elesin bile ni wa fi gbo ni ti awon to loyin gbogbo e papata la fi fa beere aye lo wa ni die ni afowo fa ni arun idile ni abi be lo gbogbo e ni fa yanyanna ko to da pe agba la amoran le lori ati dupe lowo olodumori fun gbogbo awon to se be ni pe won wa ko senta so pe bo hun se wole be na lo na se pada jade odo titi wa npo olon lo ba wa se ko sen to be kun wa tikin ni latun ba pada gaga be yanju to je pe a so pe ka gba okunrin ka gba obirin le lori iwo na to ba je po fe ba wa se alaba pin ninu ebun wa yala o wa ni le ni abi wa ni ona jejen ne bo te wa lona jejen pe wa to ba ti pe wa to ba ti pe wa ni pe abosi a so pe ko fi oruko eranche oruko iya e atowo ta fi so pe ba ka fi ba e je ibeere bo te je pe owo ta fi se beere fe ni to wa lona jejen o ya se eni to je pe o wa ni lodo titi wa ori be eni to pe wa ni bi je ta bi jerin be yen oni ka ba won se bi e foruko ye bi a oni che ko koja 500 oni 500 ni won se lodo titi won o le ma se ni 500 kaluku lo mo bo won ti ta oja titi e iwo to ba fe se beere oni ye ta ma gba to ba ti le san a ba dafa ifa ta ba ti pa eda on la fi gba ni amoran ti wa lo se to ba de kan ti bi ayajo ifa a ache afiran oko si e wa lo gba wa de lo olodumara de je ko ba ni lara mu ko ba de je pe itosi na lo wa to ba fe yoju si wa a tun ba e dafa na nkan ti fa ba ni pe ka se fun ta ba ti se fun a gbe le lowo olodumara ni a tun se amisi number to je number titi wa on ni 070-630-01-2816
1: Eseun baba mi ajeru logun Olorun ba ti fi ran yin lati pe ke gba omo araye ke gba won la lola eledumare Olorun ba to si nfun yin se koni pada leyin yin o
0: ache
1: ile ati ona yin koni daru
0: ache
1: lola eledumare
0: ache
1: ba mi ki amabopo lole oloro idi ni wipe leta ti arakunrin yi ko o dabe ni pe o fe gun die ki kuku ma lo si ori letter ti won ko oni olotu oni mo kiyin o mo si ki gbogbo omo Nigeria be mo ki baba mi ajeru logun oni olotu e gba mi oni ade ife ni oruko mi olotu mo kiyin o mo si ki gbogbo omo Nigeria tan gbo eto yi be mo ki baba mi ajeru logun eku ise o ewe amaje oni olotu e gba mi moni eledumare oba mi ni gba ni o oni ade ife ni oruko mi o mo tin se idanwo ati wole si ile iwe giga bayi lati bi igba meta baba ti mo ba ti de oriko ibi idanwo na mami mi lo ma n tele mi lo si ibi idanwo ta ba ti joko ngba ta ba si ti wole ti o ba ti tu akoko ki idanwo yi bere mami mi a si ma fi phone pimini bi oriko idanwo yi debi wipe mi o ni ma ohun ti o ye ki n se mo ni oriko idanwo ngba ti o ba si di igba ti esi idanwo ba jade won tun ni mu mi de ni pe esi ti ma ri ko ni joju debi wipe won gba mi si ile iwe ngba to wa da bi igba kerin ti irufe to tele ti mo ba so fun mami mi ni ti bi to ba tun dodun to nbo wa tun ba won tu idanwo yi se ipe ko fokan bale baba agba ni mu nda yi gbogbo awon elegbe mi ti ayijo se idanwo yi ni igba

0: pe ko to da mi pe egbira ko nu ile ba mi ngba to ti wa ri be ka wa gba pe bayi pe iya omo yi lo wa ni di oro ai pasi re ni gbugbu awon esahun to tin se lati igba yi wa
1: a le so be olotu tori idi ni pe nkan to ba ti sele so iyan ni igba oun la ki oloja ibe mo nigba to je pe iya iba e to ba ti wonu esam iwo lo ba lo o mo gba to pe sinu esam to ti joko lere aga ki lo tun pada pe fun ka gba pe ko si ya nbe ba a so pe se lo n pepe se ko si soro ninu irin ajo e se o gba gbe nkan kan abi pe ko mo ibi ti eni wa ṣugbọn oju e lo ran to lere ila oju e leni wole ori mo pe on ti bere be pe ibi gbogbo ti ba da keroro wa se muse ti te wa ma pe se o fe juwe fun ni abi ki lo n pe eni si a le so be pe iya e fun alara e ohun lo je le ni ni omo e orun mi lo ni igbe mejewo o na ko to mo jewo awo igbin lo de fa fun igbin tin ba de re re so igbin lele ise akope lo n se on ti mo pe enu kan ni igbin ni enu ti igbin de ni ohun lo fi gunji e dere ba ti ri mo pe igbin ti de oke ope nibi to ti fe loko ope e dere abe si n kesi igbin pe pele o igbin ku ise o ohun ni pe ko n ki eni o a sa abe si n te ikiki mo la o de mo pe ti igbin ba ti le dahun pe dandan ni ki igbin jabo ki lo ki igbin si nigba to ri mo pe enu kan to
0: ni lo fi gun ope
1: lo fi gun oke ogun eleni ni
0: eni to mo ni ni se ni
1: be ni ogun asun me ni ogun ti o fe ke eniyan debi ti eniyan lo orun mi lo ni eka o gbe we o ni iwori o ni o gbe mo a ni awe eka lo de fa fe ko bu fun iwori ateka ati iwori awon mejeji baba lawo ni won ninu efa sugbon won lo si egbe ba e lo si lo ado won fe lo da efa fun iwi sugbon te eka ba ti ni mu ewe sinu eru to gbe leri sinu opele ko se nkan ta ki ninu fata ta ba fa mu ti iwori na ba ti mu imo sinu opele ko si nkan ta ki nibe ta ta ba mu gbogbo e ka fokan si pe ki iwori ma ba gbagba lowo e ka jere lo ju imo sinu eru iwori iwori na ke e ka ma ba gbagba lowo o jere lo ju ewe sinu eru to gbe leri igba ta awon mejeji debe gbogbo won wa da dedere bu won da fasile won mo ki ko to da pe wi so pe ka awon mejeji ma lo e wo ogun pe ma je ke eniyan de bi ire te eniyan lo gaga bi oro ta ti so saaju pe oru ogun yin ohun la ro pe boyo ohun fe ran e ebe enikan ni egbe a so fun ni be pe ko wa ba on da fa lojo bele e je ko mele keji dani e wo bi to ogun ameni se ni ogun achi ni ba nda ro bo se de si sarin ara wo fun fura la won oro mi lo ni itakun po lo ni chawo inu igbo o na won lo de fa ojo kan fun olo bara e ti choro olo won rin won ni ko rubo ko tubo o olo ba ti choro olo won rin pe ko le se ohun nikan ni ilu ona wo lu won mo tun won fi gbe wo fun je lo n wa so ko lodumore oba ko gbọn wa lọwọ gbogbo oru gbogbo nkan to n sele ton ba te so oro elomi ni igba mi tin ba wo nu fa mama rin pe o ti sele se nikan na chaaju ti je iri ko lodumore oba ko duro ti wa
0: iba mi seun baba mi eto abalaye ni eto ti e n gbọ lọwọ lọwọ ni le se radio ti e ti n gbọ wa ni dede akoko te si n gbọ wa yi ba mi ki wa ni amaran ti e fe gba awon yi ati ona bayo fun irufe awon to collector yi
1: ona bayo ti ma so pe kin kokan so fun omo e bayi ohun ni pe ko si bo se le se o ti be se sise osu le aye ara e debi to a so pe bo fe gba form mi to ni je ko mo nigba to je fun gangan ba la fe kowo sile to ba de kowo sile dandan ni ko mo jo tetun jojo lo ta tun mu se te dani lati so pe ko tun ma fi pe nibi to ba tun wole gbogbon amoran ti ma kuku so pe kin gba eni ni pe ko gbiyanju ko wa eni ba wa a ba dafa ifa ta ba ba eni da

0: biba gbogbo yin pata pata la ki wi pe to e mo ka le o won le roju wa sugbon won le ma believe pe awa ni tori pe ati fun won ni logo yen okay loruko Akinyemi Michael from the deputy capital of Ondo State apon yin le ni ati fun yin o
1: adupe ara re ni
0: tori e se ma ni ogba ewon
1: atani mosuari
0: e de ma ni mosuari
1: wo na ta se orile kokwa na
0: ore wo lo fe ki
1: se o ta ba kero si mejeji n
0: se mosuari
1: ati ogba ewon wa ba wa yan si
0: ilara na la ti wa
1: ti e se ti ogba
0: abetisu e ti lesun o deyeto

0: koya number to debe ni gbogbo en te fa oniruuru ero yo wu te fe se e gba number yi
1: 0803 473 3508 lekan si 0803 473 3508
0: eni gangan lojo ibi eyan kan to sumo mi peti peti
1: eyan pataki
0: to sumo wa peti peti ati polongo e lati bere eto yi ninu card marun a fun olowo okere eco mug a fun leyo kan number to ba fe ka fi si ko tete mo send e
1: be ni
0: si wa ni sin a akiyemi
1: e don
0: tani ka to fun
1: abasogbon
0: osogbon
1: ato
0: o to de ni o
1: abasogbon
0: tori ojo san ojo saturday to koja lo sogbon
1: ko
0: si ayeye 18 years to ti se tin ati ti daruko lateko ati polongo ati palantia jo egborin yin soke orin yin gaganga tori dupe aniye just a post to je wipe akiyemi
1: olojo bi
0: ah my god oh my god
1: jerica
0: jerica ambo ambo umba
2: ọpẹ lo ye daruwo da o ọpẹ lo

0: Bimbo ṣe kin kuro lori e ọdun 2003 mo mọ pe e ti gbagbe lo kiki e tunbo kan si ni atari cinema to gbe jade to pe ni eji owuro 2003 ni o eji owuro yi gan ibe ni Sola Linsin to ti ni oruko tan fi npe le ni tan pe ni eji owuro Bimbo Ṣe Ope 55 omo won ni Ekimogun ara Ajama happy birthday to you abe ti sunu leyi e ti le sun o deyin to ma fun anjorin educational institute ni ikokan lara kadi number to ba fe ka fi si ejo fi si sale oruko e tabi ko inbox mi oku melo oku meji
1: oku meji
0: o si ku meji ti mo fe fun yan ni ale yi meji meji ah aki emi o so ti gbo orin tutun tan ko kiri igboro o ti gba bo ti gbo
1: ma ti gbo o
0: awon obirin lo ba wi pupo pupo e awon obirin lo ba wi to poju e wa gbo ke fi kogbon orin na lo bayi pe to ba loyun koyun oyun koyun sara ni sara ni
1: sara loyun koyun
0: o de ti e sa to ba loyun koyun oyun koyun sara ni
1: sara ni
0: sara ni aki emi o obirin omo ibo kan to nje lina lo kigbe lohun rara si ta pe ohun bi omo odun meji la kan fun oluaye fuji mayegun la yo yuba king wa swide masha wi pe ko gba lowo ohun mo nbo oro nbe lori e

0: to omo yi ti pe omo odun mejila wi pe gbogbo igbiyanju lohun gba lati pe ki oluaye fuji gba omo yi oni koda on lo sodo kabiyesi oba alaye kan pe kan ba on ba soro ko gba omo yi papa sibe ko gba olohun tun lo si odo mama oluaye fuji ale motu shadia ko to di po jade laye oni papa sibe ke wa o gbo mo po motmo to pe ko da omo yi po momo to akiyemi
1: medun
0: eyin agbale so pe alade yi komo abe so be mo ni eyi lo mu karabirin kigbe lori social media pe keyin omo Nigeria ke gba ohun bo loro se jembo na ti bere o le kan owo ati tese lolu aye fuji gba ohun fun lati mo ba ohun ge kan to e kan ko n toju nile
1: oye mi ba ni
0: ibo lo ye nbe
1: baba re umi mo
0: baba lara o le wo ojo ba orun view once ta ba wa kan si koti wa si koti fere si orun sile fa ba kan si wan view once wa wa si waju ja re an lo shepu magba yi obirin paruwo sita lẹyin ojo keji tobirin paruwo sita wi pe to kan ba nbe oluaye fuji lorin bo sita loju agbo nibi to oluaye fuji ti nkorin to ti nse sia awon mo nilu atawon elegbe gbogbo won be si nkorin o ba loyun koyun oyun koyun sara ni eyi lawon ara ilu n gbọ pe to se ki n se obirin to kigbe lohun rara wipe e dakun e gba mi e je komo yi o wole komo yi kan da po momo to pe se ki n se ohun ni sugbon orin to n lo n gboro nisin rekodu tawon aye n ko je lowolowo nisin tawon obirin ti won ba kogbon ni o to ba loyun koyun sara ni bo ba loyun koyun abi be ko
1: ko tete mo bi gba loyun re si
0: okay ko ni sodo baba lara
1: se koyun
0: the proof oluwa gbekele kayode e ka lembe se so ye ka iro ni fun ni card card ku meji bo la se fe se afuju mo ke omo to so nkan afuju o ku eyo kan olowo button afun ni kan 1000 naira niyan tanika fun le eyo kan to ku ja mo dagbere o si ku eyo kan abi tanika fun
1: boya ka mu ko e ka ode folarin
0: kaade falani ati fun ni meji tele tori o po ti okay olohun a ko wa ni nta ja mo dagbere ko
1: do lagbara olohun jo mejo ni la de pade laye ata lafia
0: olohun mo fe mi ogunda isi loruko temi bi le ko da eku a pada sile bi le eja o da eja a pada sinu ibu bi le baba omo bi oju wana ni afa bestos
1: a pada sile abare
0: okay lero ya o ni fakikiti titi di ojo mejo ta tun pade ire owo ire ayo ire omo la fi pade ninu osu kejo omo ojo si wa lowo orun ayo ni gbogbo wa sun o da aro sa o da aro ma o da aro eyan ore wa

Mrs. Peters from Akute, Fagba, Fagba. So modu pa lọwọ Ọlọrun ori oke ogo last year ta se 99 the next level. Mo wa si bi bayi, won gba ti ma fi de mi. Omo mi to nse process as it travel lo si UK. Ti o se si cobo ta te fokan si. Ọlọrun se visa easily. Owo yen de yo. Anyhow, mi nsan owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Olorun se.